0: Mensa mos so ke ge tan ke mke wolang ma imsira ke 46.49 ke konkerado XKFM ko supa 11 minute ham ko programa fa mka wa coffee tea ki tete ya kom te ke gam aka program tete a ngod mkukon ke ke atanga kakota wa skola atanga kakota wa chipangi awa ngung a chipangi kuna koma ngang titi ke itela ngawa aga wa gu ka ngung usisi ke ka naga tamton go kaga na ka tsinga ba tshwathe go ka heta makata ka yama ka a tsa nkha ntama a tsa bubuaka nga wanga wanga wanga wanga ba e wa ja ponke vasla po ofu saku nga nga nga nga nga nga e nsitsi gisenke he apanga tsaya khoko manqa tsimke masika maqhamqoqoma ke radio XKFM masika maqatetya e ya qonqha kwe msela ke ka tsinga tswa a tho e tsoqwa a thanga husisi msikama kaya tetia e sakai musisi a tetia kweki ya kongwe ake mke wola
1: I'm going to take a look at the cake.

0: Ach, iri amoha exka FMK bori shuramatera marets berahum. MK parte nga tesino hana speaker talk aikwe toko di dija ekwa karati e jao e nyam go open bar busker merhe koleka tsaleka e go ashiki ki kwaho kwe go ahe jawe we o tebe na go muteto jiti kwaha jawa tebe kima. Parte nga tenin a kahe kungwa te ngo ashi mbere washi kukarahik e palapala mboronga em. MK parte ise nga tesino ngo polisan di boronga se sa ato direktorati na tse u mboronga ji ashwiri karahi ngo muidi kwa no stati mkho jinga we kara jao kahe na ko o polisan na muteto je o tahi ta ko tukwa na jika nga we khoje tehi tahi tama. Parte nga tesino open barabes kermer he go kunkarahebe amboronga e kukaheta muteto kimia tekwa ham. Fakbonde ko satu, President Cyril Ramaphosa mqehe ngo parlamente si u paniel si kaitare tamme e muteto anja uyo khabana ga moti kwe khana akwe edo teta kuyatima. Goma di muteto te ma kwehofu afrida ga kuyatisi no parlamente si uqehe ngo ajao e kain kahi ngo presidente mboronga jisesha e palapala aninjata o muteto tako khomshi muteto e kukunga karehebe etama. Presidente ma nga ati khaa sino khama kai ki kuya khakere ko kwa gube nse tiya kwena ata khama aka ditama khanum. Kete kwema National Colored Congress Party shuma Fadil Adams kwa kweta nisika Pine Town ki si aka gwe khama kwa sena ko kaa ki tiya te kunga kai ditama. Adams nge tiwe kiki kapstati ki kho sena ti ta hoko ama ko zuna talza polisa na uwa ti na ama si ewu kaiti mboronga a muteto kwendi jawa ama kyangara hita na kurina ama jaro hitama. Amboronga kuwa kayete ama kyangara hita mi tengo sesa kusi o si kaiti ete kuma a nse yekli kasi uma sindiso magata msikim. Nima duwite kwa nungo ni a kwa huyo magata matuwe kwe kwa adarana hijire kitama. Magata unkuhe tui khahe kwa mboronga jikwa zuna tal si taxpansi politike amke tukwi te timboronga ji a sesa hati am. Boris yu kheriwem. Dam ji veska po kise an kweu sa shushe na wati tam di kwa fronde a kom di para kwa kweu ani jam mkunda siki te tuwa ti kim. Departemente sa na chumbusho di jawa amanda kwe nga te sinu bride khawretsi dam ma overberge kit an kweu sa shushe na ti nu tia dam ji tamahano ataha kwe watim. Dam jiveska poki tia ji 7.5% de kasushe na ti no 52% de saisi etu ee kwa tim. Seid ka poki dam a ataha an kweu sa baratu wa tie ka ngo ngi akun kwe ji na plasi ki ti ji etu ee ti no kweu nisa sa hambere kwe ani ae e ngo kweu sa kawa gwem. Ak iri bori ada teki ya akheri enge habana ka tu bori ete keke kwe tsame tin iri ek amahoyom.
1: Kim tawala ke tikdi ya walenge akhir ke SK FM tawle magyan qambu ke wa SK FM ayuitan ke tan kem ka gen yamin reverten moyon MK partai kang hi achi de ge chok ya jango ay akka ko kakka ya hi ya wa to ko de dizan ke khalmanga yi agen thot kham kham ko so process yang hi chi de ge chok misalan ngawan open barang besker mang ayvi ko mapanga kaun koleka juleka yang he khawit tamani yigie twa kam kam ko sing o tro druge ga pangan hunge o khaya ke vikoman ka gani khunan

Irmang ayivi koma gani kuna teke yigira thwa un atkama koi ngawa la ka anki gano mku gen wakama koi sung. Fakbonde federasi ku satu kang hei ati gigia kam kama koi sung presiden Cyril Ramaphosa ke kung ama koi kang gigia ngu kunisan parlamen ayang ngu kang hei sung agia kam sung wa panel ayah verslahan ya ng hei kalik kam yigigia thwa ng wakama koi sung wa gang ngu kem halaman ngu ka ng. Hofuk tek tei yang gigi ke kam sung un ulang ayang ngeng fredang ayak kem ka hit gigi ng parlamen ayak kunan he proses yang sing gigi cukup kumisala gigi tua tak kam kua presiden ke gaun ke ulai yang hit gigi ng ku kunisa plasi yang gia oa palapalang ayak gani kunan. Presiden halaman ngeng sing agi ayak kam sung tega mugu cik gigi ng hawa ya viko mang agak gani kunan ka hit gigi tua gulik kam kui kan. Oh, yin hechik de gya wa National Kalat Congress ayi partai ak akon Fadal Adams yang he kalat kam de gya ng painton ayi hofu kuna de gya ngodo tisa mgu gye kaw kain ag gande yang ayakunan. Veke ya glanke ng agani kuna sing de gya chuke gwa gye kap stati yung ayakuna kan sing de gya ng amake gande yan ke plising de gya kozulu natal ag gani kunan. Kolea ang sing de gege khale ya tik de gya uwa mali aga gege kotru gege panga nga wivita ng ayang hong awa kama ku uwa ng halama ngangka ng. O narsu ku tine sing gya ung akambo nga wadda ngang kit kaiga ang tik de gya uwa INC yang ay yik li khan aga kao yang gya uwa sin ison magaka aya kaya. Kan sing agi ang ama kama ku yata ki ya tik de gya ng hongi uwa tik kwa ka yin de gya chukwe panga ng kolea ng. Kien kola panga kao ng gya ng kande yang ay kuna ka ng de gya ng hongi besuk gya kande yang ay gani kunan. Maka kan ang hong kaya ka si gya kam sing te ki kola kao ng ngay sing gya kam kama ku sing yang ulang ay gani kuna ka ng ya tik de gya ng kama ku politika ng ayin nga wa hong. Kien kola ya ng ay gani kuna ka ng hi kwa zulu na tal ng ay tak spa ni de gya chukwe kam sing uwan. La panga kau ya n. Tengah fasi. Dam ayat tu ngakang hingga gitu ngalu kamu kau veska pun ayat kunan kahing halam ngang steni gak kamsen teke ngaji tu gira tua kau kamu kau kahing gak degi kacuan ngang ke habit ya ng ke provinsi yang agani kunan hingga degi tua ngalu kamu kau yan. Departemen ini gya uwa cumbusu nga bagi gul ay gani kuna gya ngun ya teke brother Hauderitz ayak gani kunan ke awa berg kahi gya kamsin teke dam hindi gira gang kama kuya gani cagang aga kunan. Dam ka angsing a gya kamsu wa veska pun ayak kunan gya ngun ya teke siwa and half presende ya tig de gya teke gangan ka angsing gya ngalik ayak kwe gya kamsin teke 25 tak presende ka ang he ya tig de gya twa gang kama kuyan. Said kap ayak gani kuna ka ansi gya kamsung wa gang aga ngaw gan chik digi ngungwe chan digi dago gang kamago u dam niyang digi ng plasi hong ayak kunan ka ansi nga gya kam kamago sung wa ti ka ansi chik digi ng gani kuna kwa n. Uwam chang hum yi ng hiya akhiri ay fasi dago yam chawala diwi chik digi ya wa ti niri kam chadira gya sam chang hum ki iska FM.

0: Angibiza mapr. Hatha mapr.
1: Kaloku sana.
2: Maqam ita jewisi se iqla kinqle dhonga juki konke vuvani a program. Te yegit inja monke program ka nkewa SABC ayvilungisa kausinke konke XKA FM. Tam episode ang wakala wa alungisa monke tiki kang a ua Sprengle Spilikis. Wa kankui kang wakala ga. Ti on al dhonga juki konke radio XKA FM. Nus atiki kang program wakala wa ngakwa hewa tonkwa.

moro moro tom metali sing mat amade ka ka ngi gani ka amdi de ka nawo khe imajala ka bi jala majala masing ta matu ta ka ki kam kapur khama taiwa ta majwe kama khu ita ka ngi kuin ka ba ragi ska fm ki por khama vani ka program kana tsene bulo sima wona ko da kan ka ji kai si ka ma bi lungusa dear chisumu man

Madre, kama ko iwisisi i kala gisi ka mga juki ko unki vuvani a program heki sa akan ko iki heki ua sprang les pilikis dagani ni kang kam ka gisi dam ho program a ton city eki ngoto a kam ki kawisisi ki ngang kama kam ki kawisisi kewa SABC ng evilongi sa kausin SABC ng evilongi sa ngang kanga a ngang kanga a kwa.

0: Kama tin ire kama kwa ekska FMK bori eshura maatera marat berakum. Jao ki aro him polisi komisare sema fani masemola eka kun 16 kwen se ofok eki te gwe no agite goha an te unisa mburonga jiki kana kwa mbismisi koma vusimusi ket matlala go pretoria ki ngo akna eu karako him oteto si ngo state di sere di mandaka de na oro hitama. Masemola mkahe kumwa kaya tiktu sesa kusikwe hansi go polisa na go kontraka jika ata hikima. Ewu kujinyamse na hii go kontraka atiwono tin akantona kumilun randi di a Medicare 24 takite mbatskape isi matlala mkha go jarok are isi kima. Stati na nga atisinu go kontraka si kha kuhe go sere muteto ji na mandaka muteto ji a go si urebe tamu. Tau fakbonde ko satu, President Cyril Ramaphosa mklehe ngo parlamente si u ngo tehoro hipaniel si utam si an kait are ngo mutetu anjak ngo habana hamuita ngo kia haka atikohe ngo cheka ho hinsa nata ana a karatim. Khom si mutetu te ma konhofu na freida hak e si kakuyati si no parlamente si uklehe ngo jawa an kain karahie President Nemborunga si ushesha he palapala aninja Khomshi mutetu ito kumwa kaya tebe na ko cheka kwa hinse na ibe dama. Presidente manga ati khasinu khama kwa gobe hinse tantie kwena ata kia aka hati tama khanu. En yen henga kaya si teus refir no vuster ta bolandiki se kugwana waka kia winda kekha tiin kwa sa ati eti ikima. Veska posi departemente ngo hutu anijaoje kumka kwe a karata sinu hikhenu ete tonal a Di Twitch Club Pass 2 si Parallel ki tahun Bayern Club Pass 2 si Wellington ki ataka kyaun si naka tiitam. Niva Club Pass si he, mui de kwan tulba kasi u anija kwaresen nu kain nu kutam kangye jao e Mitchell's Pass ki jao kaitim. Antia, kurusen at kwe bereka ji Bonnyvale, McGregor, nu Robertson ta ataka kyaun sin di departement de kwen nang arata ngye a kiri ko tiwe nu go tu dao ji jao kaiwe tam. Borishi uherwem. Tam akwe cha nu dakwe etan o ti plase nga kais vuster nu Rosenville de ta bolande anija te koki barak an kouye tu yo esha tamate di kim. Si eke kawa konstetiti nga atisi nu choro ji wose na ti ngo kawa jao ji hii ti ka dirin tuanda ha plase kwe na ngo tungu ta kwe ki garoti na a kawa ti kam. Kuya makoma Greg Lembenen Nga desin otrei kwe a, twa nanu ta kwara kwen kwe na na kwe uko jitabano kawe di dama. Nen kwe na atruwa ka te ko te kahoe di di na a plase si u te un ae si u ka ui di a plase na ae ma ana a mo dama. Tin iribori si u khero kaya ahe, khawana ka tru bori e te kek te gwen e kaw kama toal firek ama kuyom.
1: Kim tawala ke tikde ya waling ke tinirige eska FM tawala magian kompukin kewa eska FM evite ngia tak temika gen ngamme yami arreverten moyon. Nasunala polisa komisare si ansek de getiko kravi koman akagani kuna fani masamulan kalakama ak de gya ngwa hofun alitka ngung kahim ulan aya 16 si tikde gye ke khale yan ke kam kapangak lang ngawa ka ingia obisa ke dikawa ngia wafusi musika tima kalan kang he ik de gye ngung pitoria he ak de gya subisa kamako un ulaya ngung kang isteni gya kamsung wa vetan aya ngung awan yang higya wa maling aga chutuminan. Masamula ang halimang nga yagi ako kuyang hulaya ang ayatong ngge onur sugu ang steni giya ang akama ko ngawit ang ngge plisa ayvi ko matong gani kunan. Kan ngawsi kang hesing giya ngung hiyate ki tiktisi ka ang itig digi ngung vi ko makang akagani kunan tini giya kali ukondra ka malit ang ngang itig digi awan tuyo honor tin ak en tuindak milun randi ng malit ang ngasay siya ka ang higi awan. Medicare 24 singgi gi tu hana maska pei ng ai gani kunan ka he makala yang he gi mongge ng ko makan aga chongon proses yang sing atini gi ya un akama ko ngawa kang ka he sigya sing wa mali aga chu zala ka n kang he halama ng gi atini gi ang wa kama ko tu ka kola sin Fakbonde federasi gitu di kusatu agia okuya presiden Cyril Ramaphosa ki kama kuiga segi tua kam kam ko sungo parlemen ayang kahe panil ay freslaga singgi gi cuke hanahi gi gi joy kama kuin ofuk tak tayin gi gi gas sung un ulang ayang ngayong fredang ay kam kahe agi gi Chugi kam kam go so proses ya ang agani kuna ge kam ko ga ng ge ng kuna sa parlament ay ng kunan is ge thwa kha kam ko ya gon ke president ke plasi yang hegia waya wan pala pala ay ang ulan kang hi chig ge chugi awa kam ko veta ay gani kunan president ngalman ng kang ge ng ya te ge chig ge kang ho vi ko man

Okay, Brian Schof. A ya kogani kuna ke Wellington sinteni gigi da tuwe am ko a yi firi hongi ko yin tig gigi wa New Kloof a ya gani kuna ge tig gigi Dolbach a ya gani kuna sing gigi da tuwe yin gang he sing agi twa kam kam go sing gani kuna tig gigi wa Mitchell a ya kunan kan ngau si ga se gya sing wa chawo ya ng gigi twa tali kam ko ya ko ngi ng tig gigi wa Benival aya kunan kicik deke magerga aya gani kunake Robinson sing de ge de am ko koi kang he chau yang bu de ge thwa gang kham ko ya kunan department ag de ge ya ok ya bunga ngang halama ngang tege mu ge thwa kham kham go sang uti kang aga kunan de ge chu dam bu ngawan chang ai fasin chi ngai cha gi chik de ge dame sorry chik de ge chi de ying sing de ge chu wa gani kuna chik de ge a poster ai kunan ke roshan val ai gani kuna ke bolan ka sing ge kham kham ge shwa ga ga khole ngau ka he de ge ngui khali u gani chaga ga kunan ying ki ge ga ngwa kham ge tu chi khwa o yi de ge ki nga chi khwa ga ti de ge ngwa kuni sa ge ngun he de ge plastic o ai 3 and 2 dag khali mang ga sing de ge da chu ke kho sa gani kuna kwa ki ga ga ngau ka ga chon ngun okoy anak awan chik de gya wa kril lebunan kang hi agya ngun ya te ke ngau yang hi agya choy pangan ke chik de ke dewi ke chik tik tik khamo khuin yi ng he sen te ni de ge chuge nga ga ni khuna kwa n kang he ga aga ngau khole gang de ge ngui khali u la si yang aya khunan khamsen aga ngau si ge yin ki ge ga khosa bunga ng khale mang ng yang ya te ke plasi aya aka ko kala manga sang aggi da tugin ya yike gani kuna mugu geti ni da ko agya wa fela kan aga kunan kang hesing ya sang wa ti kang aga gani kunan om tung hom yi ya tinirin ai fasire gem chola diwi chig gi ya wa dalfiri kham de dilo gi sam tung hom ke iska fm

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Kuska tsame temono tinek amako derten gamene tetseng ke kra go ara doner ten 7 o ni ge FM ke ntim pampra ga wote extra FM ke kuna kana ra tuzi a vunsta ga tse ke tiro ga tati ya tse dina ti Christina Sodi to se tai ai kwa teng he programme te an ka tem ka o kuzi se ko yams na kwa hango se ko khirisa hi ya Afrika amade kwa ham no ya Afrika temo programme te ga son de tamie te a tsams ka sa listi ze to se ta dana ai go to ti ya derta ga ka se ko khiri go ya derta ga ke nyama ko programme te an ka tem journal tamie te to de se ko khiri go 12 Afrika no 12 Afrika kuro programme batisan mo te tamie te hem a tsams ka ko ti se ta to dana ai go to ti se ko khiri go in irem amade kwa tsams ka to se ko khota no date matemo te an ka te di 13 de mai te an se 5 kan ko ema no herf se te mo se sune te ki a tsam khanya ma khwai hanu sa o te mo te ki ga an tsone sa tsuwa kwa ta nga kwana ki e se ka te mo ava hetin ta manu tsame te mo kwa go tsuno hetin ta manu kwana 17 grade celsius e se ka te mo go o te ka wa te te wo go tsutsu he ta go te mo tsuno ta ma ga te go u te mo ava te go ga te an ka te 6 grade celsius ave te motego nga kona ke u ez kitama te tsone sa te u anza ava sina ko te mota te te ke he go se yo ka no da ga go se te mo a tsams ke te ava sita te mi te krizi o fo o kya izi kona ke ava te an se ting tsams ke nge an o kra te ze te ve tsam te tsone sa zwanga ka go ma ko zwanga se te mo tsone sa qhom ka ra kung lo tsams ntse ntse no ti ya zwanga se tama te mo ding nga kona ke te u tsek am uqwe ehet amqwe unsa keri kwa kha te utswana ngiete tena u tshek amtsuqwe ehet mo amqwe unsa keri fer al pa tswa te mongeng ai ki yate veno kunwa te qoqo ange atin tanu kien kra te mo te qwe utatin e khoma na dze kai o kara atse ka u zikite mo atsutsuwa te tsamze ki ayoni sa te mo ti ya kyaizi a go go ive mara qave ge se ka nta timi ya te hengo a bana go tsamzi ki o futsa ha ti ta manu ko sa tsutsu e ti ta manu e tshe ka mate mo go ke he tsam tsutsu wa go te ta ti yo ka tshwere na gao ga tshwere na gao go sa ve ge se tsi yo ka tswa na o tsi ta ke he tsam te o tle o sna go te zu kona zi ki ta mate mo nta tsava si sune te ya o go tsamzi ki te ki ha sa go ta a zi tsai ku zi ki te tse te ko mta ti radio 107 o he ni ge FM ke programme nga ga go tsi nyam sna kwa ha tsamzi kim ka iku zu kunga go ga go di anyaza ga go di zao ande go a ga go di kwa na ate mo ande go am ta ti ya go zite mo te ka iku go programme se go nyam sna kwa ta hango se go khirisa hiem ya firiet amade kwa ha

0: eyo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana hete kwara ha tunzu oka ngo di kala ko sikin an an kwela ki kala khoya khona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ha ditita ta ko ka pa kwe ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na go nwan nwan kwa ko te ka ka jiki tshonye go mo sobo kwe ko a tun a e tsa ave tse ka go di kya ki na ka nto te do kwa go te te ko nwan kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko go di komo a ngaka ngomo so tek ambo ngi gitin he nto te kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana to kha de ngam kwana ana kha de cheka kwana am thakha lo de nga sikim sabs ye kwe na ku tuja o tlaung de tamo kwana ko de tama khang do ve kha so ve kwe kwe ko de tan ta ka kwana ya kwe am cha khum ka hin ta tano ya he tin no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o de tala sika ne se su paro he fei franti
1: Escar.

skatame temono tinek amako firen tundag minute ziyange kra khwara donor 107 oni ga fmki programma ngwanamka tiseta ndi kurikuti wetu darana qaleka vonstag ekin radio zite uzikwane khatangiye ate cecece ngicontsetseka vonstag etemo bieke suka oheca isa temuk ac kancam isa tsikai kangiye khata ngicontsetseka qai kuzi xa ukuzi anza kungoku khacemisa qhomka kuzi tsetse kuzi demo de qai koko programme se kunxenya msina khata ha nge atemuka tinde kurikwen ai kitama tswa xoku tsika qoga kiri dinka ki ndi kurikusite mo tswa xa ukuthi igaqo kwa ganxa mqwe mate a kare temo mai nge atemo no tswana a qwa e tamye temqwe maham tswana a qwa e tamye de tsamzi ki temo ka ndi kurikuzi anqoni sa tsu fira a tswana o kunzikino tswana tsu tsamzi ka woko kiri ziti tswana a khunka ko dzi tswana tsewuni sa khwara sene e woko nde kuri kuziki no sure masaya vako a kiri zite mo khan kama ko dzi hana ku nziki kiri zite a se tswana kama ko nci kuzi a wo ti tsamziki a twara ku mota tsamia ti wo kuri onjaka venu te mo tsasin onjaka ta mamia ti sure ka tswana woko a strati ki ha tsamziki ta manci kwa ti mo woko tsuya kha tsamziki ta manu nti ku ewoko nde kuri kuziki hetsa mtsuwa kuti muteko no tsetsa mzika temuka no dream meme toti 7 juni temu ni campaign ya khiri ya gungu anka kwe ke hetsa mteko Department of Social Development kwe temu ni khuzi ya ke hetsa mtsu Department of Data temu zarok ayo kwina anka kwa mayoni sakiri te u tswana o ke hetsam temo qwa ko te heteng ana ko tinga o zikino ke hetsam tsona kiri ya ke kanga de tsam ziki ma kwana zika temo temo wa ago ta khono nte u tango te u tsona ate qhaure ta kwana tsetsam ziki temo mu ka ite no tsewni sa tsewa ko hambo ronga hem fra al gwa gwa gwa a khoma kanci ku zitama temo wo qo no akiri ziku tsam ziki tsukam temo sino ewi qobem no tsewni sa gwa gwa ze temo tsewni sa khunkaqo akirizim no tsamka kwe temo ha hetse wa ko gwa gwa zikitama temo ti gwana mka sure ka tinta manu khana sene tsewni sa temo tsewumburunga ange a temo ka din ke henga o zikim nga kwana ki campaign ye tsewni sa tseka ange fra ande kuri ku zinge an ai ki tin tsona a qo ku tsi tsi ka kwa tseka dangwe ki ye ko an ta tim kha ke hetsa mtu o tati tswa di kunya kingye akiri akana kwa tsam ziki kone tswa a te mo kwarasa na konte kuri kuziki na ko sure mako nuti kona zita ma kha kha mo a kungye a tswa a ndi kwa di o ki tin tsam ziki kha a te ko tsu tsam ziki te mo a ka ko nga ka te mo hiya ko be khotsa nyama ko te hiya ti tsam ziki a zi tsam zi nyama ko kha a ko nga kona ki hiya ko mu kha di tswa angye a kyen kara to se ta te ko ta manu nyama ko to mu to a an tsewun sa tsukun se na ho tsu ya ga te mo ke hetsa m kamara ke kyan se na ho o vu te mo tsu tsam ska qai ku sa ya va veto ai ko to ndeta to qai ku tsa kara ta manu ke hetsa m ku wa ku itsa u ti ho zingye a ti tsam ziki nde ku ri ku ha mo ta tinge a tsinza se na ti tswa di ku ingita no ga qai ku tswa ta ti de ga ga qabe qabe sabe mara ga de ga te mo qai ku tswa ta ti toti a tswa thunka ti hwa nyama ku ga te sure mata ti ta ku ga mo ago nngwe go nikiri hetino makitisi ya kongo qhako e wo grita nte a si tswana ntse kwa di o ke ke hetsa mteko na ke hetsa mtemo qhako e kuro tsamska sino wo konke a teng ai khwete tana mate tsamska te u tswana o kirizim nga kona ke ti temo so solo kana venu ti police ananke a khoma ka ga to tswa temo nge a ntse ya go hiti a e ka makitano kanto ai kurutana ko akirita kwe te musika tati tswana ndeta zarok ai kon kwina se ta meti social worker na venu temo police anaka kone tswa atemo ngukhuni kiri hetsa antsewni sa
onye go gongwa a qhaqo mme ya de kwarasen e wo qobe ke he go tsikinya makote mo tets e qego qasen ani beno go onye ke nya makote mo te o re go tsikinya makote tets e tsitruna go go mme ya de be for pia te eno te ta he ko re ngrupo a ke vune sport ye ke ta mate ta tano a go tsi anza mo kote tets an tsone sa tshusena go go ta tswana o te mo ga sonte ani heraka de kwa ga sure zao heraka go nga kwana ke an tsone sa tsone sa kiri te anka te ng campaign ya nyam sna khwati ha tsam zikim kone tsun go em ka temo se go khiria go kwa kham and te kuri go tsi tsona go nyizi go tsuno ke he tsam a kiri he wo te tsam ziki ka e go tswa ta go go mta te ma kiri he te tan ti yang tsi go tsi a te koma te kwa tswana sure ka sino wo go mi ya tem and ye a tswa a tin ku order dom dia tan temo o ikoma ke he tsam temo wo go kwana he am tsam a ke he tsam tsi ya go te ka dia sure kim ni i e hia go e tsu tsam hia na sure sa wa sia go raka ga go kwana he sure si ka se de tsam ska koro koro sen se tswa si a aro tswa si ke en kra temo manu e tsara go tla sen ve sure ja o ke no nge ga ku an a e ka sia go kwana sure ma de tsam tsi hi tio tsu kwana zi ka ga mo ka ve kwana tsu tsam ska temo te u kwana te tana ma go ntlebe kwana zika miya te atano te tana mako am te tswana angri ya te mkoma te sinthung kata te hinya ko kai ko vire khantse ka khutinye te ansi kai ko eke khosu yo ka khwara ko kwa kham a khuni kire nge te tswana si tswa te te o katano te hi ta te khwete kong te avasino te ya ta te sure si ka sure ona te ta te ya ko kai ko ta khun a tswa ta ma te mo ga di tswa angri ya ko tswa di tan te mo kai ko tswa ta tim ta khun a kai ko ke sore a tswa tsang wa kun a khwete mo nge kwa khurina kwa ham no ga ditwa a tsamsika kwarasana temo sure he e kungwate ke en kara o a arona o koro koro sena tate a ka re tiya ke tiya nka o zikite mo kona nqi ku tsiya wo go kunyike no kwanta mate mo tiya na ga qhiya go miya de tswana tsa se no guino ta muzika ta ma ga qong ka go se ta ma an tseu no sa tseu miya de te o kona faile ga veng kona ke ke he tsam te o kona seta a e ke a te nngwe go da tsam zikite qai ku te a ka ta di te o kona a nngwe go ne kiri zi ting una uno ke he tsam ska te mo hi sna qo kona te mo ka ya qo wo kuri on ka ke ben sure ka a ara ku khama te tsam zike ga anke ana ta ve hotwa of anya hotu am anke ku guye te tsam ska khuno ga na ya go be tsamse ke te o tsona gana o anetsa go ke he tsam te mong go ne kiri zinge a te go ra tsamse ka ana go go anka se ke te mong o ra go tatin ta te o tsona a te ka e go tsora go te mo te a ka tatin de go se ding go eng ke te o tsona go ana go te tatin go se ntse ka go ding he a te miya kwa ndi kuri go se ke he tsam tsona o eng se ke tsu no campaign ya tia go se te mo te a ke o tloa go qae go a ka te ka go kwa se fela a sure ke tinya te mo ka a wo go tsi nte ta ta ma ga qae go se te ta ti mi ya te nga ma se te nga ma go se te ta ti ku in se kingo ka go kwa se tsi ya go qhama te kwa ngo a ta ti nte o go etse ka go e ku in ke tinya nte o qe nge a ga go kwa se go ya te tsamtsa te mo tse ka go ta no nga ma go se ke ta ma ti ga nde ku ri ku nde ta nge a nwa ka re kwa ta bene ga nde ku ri ku a ka go tswa a nga ma re khamu karati mayoni sakiri tatlotswa di classin am ta khun sure ki tin kams gitaman kha an katatin ke he transpatra he kun tatin miya te hengo qwa e gungo qana veta a qwa am miya te sunga he ete mo khare ko te tatin ta ti ya ko zite an ka tin campaign ye ngote mu tatin fra a te kona ko nye zike hisna ko ko zite un anat aizki kona akam ka kongo khana khwara sin nga o ki tin veta no campaign se ze mete an ka te ko angie te u zaro qai he a tin kamziki temo ke hengi ku tswan wo go tsuk o nsi ke nyama go te khanya go nga kwana ke te muwa te tswana ngi kwa do o ke tinta man hi tyo te hirita ho go te ti ke he tsam te ku ya qwa ho a go tsi a ta go te an ka ta ti ko na tsu tsam tsi ke ngi ku se tsu te mo kuna wa tswana ha wo na tin tsu tsam tsi ke nge kuna tse u ni safara a admi kan te mo sasa ho a ke tsa ho ka go tano tswana te mo nge
ke he tsam temo khwara seng he e wo qobe miya te kuna a tsumisa sasa go tsa o ka ra go ra tsamziki ka yo ka te dama temo ta tsona ko matem da go ntwana a ga e tsumisa temo me ntati miya go ntqi ntqi ka kona zite motinzi e thunka onoda ga go tsiki ze go kara ku i ga onoda ga go tsiki a zite a ka te tsona khwara seng ka e ke tinveta nga kona ke ke yo ka zarok are go nwe kiri ta go tsone ke ha tsam ku ke wo go tsane ka ta miete kwa ham te a ka te te kom ku le tama te mo wa te go ne kiri a te a te kom ku na tsana nke a wo te vene go ho e tsama de tsams ka te tama te tana mata te te o kom ku na tsana te o go sa he han tama wo ta te go ne a yo su o wa ta mangi ku se te mo tsana wo go ka am se ka ta mangi ku se tsana wo go ta a se tin zi te a ka te ngwema nyams na kwati hango kona akwa etamiete kwa ham hito temo mayoni sa te kona unzikiri ta te ana kai kita ko tita na mata tinke hekiri te kwan wo tizita ko te kona atingo e muwa mata tinde ko etse ka te kona unzikita tansi program ki te te krende kom ta te radio nertens 7 o ni ge fm ki programme te aka tem e ba ko tsienngwe ko nyams na kwata hanik aisika se sentunda khamene tezi e ya khwa ham program mengo se ko khirisa hie ya afrika amade kwa khama.

0: 12 ire xa mogoga xka fm ke e karoga go keketeng yo ka ga di Maritzburg go bori e swere materang anqeu million rand di tendere mboronga sing mbismisi komvusi musiket matlala ta gono kwara go national police commissaris mfani masemola ti ohe pretoria si dikae ka quick ak si teta no tshwita se sentona go unika ka enja ku ngotam stati na nxa di sino gana cam a wota ti go tamji gana go moku ka sa kwa mshupiji na tloutlo go jishuri na tikim e u kwe kunwa te go police tender a medicare 24 a shiki go khai hikim mbrewa si veska pushim premier me a karata sin tin di kwe an o ting an thom di baran a tswa mukunda a ki na vege ki yama go te khong karati kim o jinsen da tingo yiji ho tujiki tsai ta ti kango an a di an khomatika ta khono khwena sha di tswe ye dinga ji ki to mang o ta ti kim Kapstad metro henga di sino drin tahtag deisen de dikwe a hena bara a khunwa atam karati tam Mungheng kama e manda hai ki kuri na kwa te gwe kraha chiri kwe hisen biri kham. Minister ma kraha na energi jawak etere maate ma khosien chora ma khopa. Tawuk ae shiki ngati sinu ngo aho he hii tengo esko me kain sabe. Tamaha nungo namui tengo cheka bori ae shuri eti sinisit Afrika. Tungu jise mungu kainu ngo energi aniji cheka kraha. Go kehem koma ye karha woko o kanya jaro ko haatam. Borisi u kherwem. Polisa na si orotak an tew di dwelem se ngome o iklo nga o a tu si swart rekhan si ki nwerd ves mkunda ikim. Tew mbronga se sa aklo nga o kona nga te si nu a dwelem si he na aki ti khuji an ga o iki 100 million randi si seresai si khutam. Ti ya kona aki khoiko kya mwitam. 12 re borisi u khere o kha a he kha bana kha tsu bori ete ke ke se nge tsa me yen ire a ma go yom
1: kim tse wole tsi ge ya wole nge 12 re ke eska fm tole ma gyan a mbu nge wa eska fm a bi tang ya tang tse me ga gen mi yemi a river ten mo yon ola yang hit ke gya u a bi sa khiti a yang a ka kron vo si mo si kat ma khalan kang hes a gya sing u a Malich ngalo ka chik de gya o milun randi ay malich ng sesia kya ulan khale man nga santeni gya kham kham ko so national police commissar si angya o fani masamulan chik de gira ngu ula ya ay gani kunan Victoria ay hofu kunas sang ag de gite ti khong ang khulan ke season 20 ke mo yan chik de gya o uni ay gani kunan hay diu de gya so be sayan statun khale man nga gya ngun hadi chik de gya ngo kham ko tu khano ai gani kuna mugu gigan khama ko sun un kan ngawshi ga chig gi ya wa ula ya ang hesi chig gi chuke wanan ngaw please an aka ka hu ngaw ke tenderan chig gi ngu kama please an gani kuna gi gyan medicare 24 ai gani kuna kan duran gi un fiska pun aya kuna ki a premier chig gi ngu yar gi chig khon ai tini chig gi da chuke kawan gan ngaw ke kalikon aga ngaw kan chig gi khali provinsi yang aya kunan kamsen aga ngawshi ka anka tig gi ngo kumisala navi gi aya gani kunan tig khwa ai kwa khisi se gi kamsen tig gi gon kan tig gi chuke khobu heke ga tho hun tig gi tig ma tig khwan ka he kali ko ten tig gi ngo ki kan khama khwa ga khala man ngu ke bunga an khala man ngu aga khole hun tig gi ra chu o u tig khwa ke gani kuna kwa kapstati ai metro gyanun yata ke dri en tak tak de sende ai chi khwa ti kang chi de girang ko khali khama ko u ka he gya wa ga aga khole kan thogi kan khama khwen ngolun ga aga gani khuna agi ya kham kham ko so manda khaya ay gya chi den ki khau ay khwa chon ka he kra khang an khlim ho ga ngkhli chaw chi de gi ko ge condition Minister yang hegia wa gezin ay wan, khosien chora ma khopan, atik de gya o kuya nasunalan ay jango gani kuna ke eskom, ka hegia kam kam go san u, mam nga sit Afrika yang ay gani kuna ka hegia, kalatuan halam nga ge kam ka panga kai kan gi, ngole ngung aga gani kunan, hegia thwa kam kam go so kwa o ka tik an divika tik de gya kan hong kondisan. Tang hum ay fasin. Please, I'm going to get a talk from Kamu. So, I'm going to go to the ya kunan kang hegi ya on norvesi ay gani kuna ki ko ang gigi thot am kama kuan sort rehens ay gani kunan kang ngosi ki yinki gi kang wasung un ulang ay gani kuna gi ang ya ta ki yik gi da chuo na malit ng kang gi ya uwa 100 million randi ay malit ng sesian ki kang sing gi chuo kam sung uwa ko ang sigi gi kang madulim sigi gani kuna ko un chikwan ay kwa mesing gi da chuo ng hirin kama kan diyan ki mulaya ang ay chuan Om jang humi ya dolfiri ai fasi de gam jola diwi chig gi ya wa yeneri kham ja dilagi ya sam jang humge SKFM

tube ire tsa mogo ha xka fm ke mbambara ga go tsetsa se ka ketete na di marats bere go bore shore ma drama tube decent di kwe a cup se vinland district municipality di hengo mbunga khwenana kere ke sala jiki go tsa ya hambere go ti ya tsha wa tim municipality di nxa tsin vuster tsa ntseusa go nwe tsa mati ntswa tse jiki barats an khom karang a go te go tuwa di kim tube decent di kwe a tsha wi go go shatswe ya go tsaji a tsa go ititim ya makwehejo en auto sinqadi khona ncanti ya khona ngwana wa gqarotike gati no tseu dao jitamano go besa na besa jinu troko jitamahanu ngwana wa gqarotike ga dao ngwa gati tam an tseu shere kontraka sing bismisi khom vusi musiket matlala ta khono kwara go emna national police o mafani masemola tate o de a pretoria city hofo a se sentona unique ka enja kunta tshwenya tam stati na nga tishin khanki nko tsamme khai tinu mbapira ji khana kwa kara woti ji akhana ke imo tam matlala anu 16 kumburo nga kwena ta sheko ewa hui mburo nga tkurina shiri stati mdi a ina nga tam mase mola 17 kamburo nga komano ama ewa kai ti mburo nga a ngo ama moteto stati di shiri manda kadi a oro hitam ewa kujikunwa te ngo polisi kontraka medike 24 anki khai a ta khono kontra ka he mata khono tshiri na go hinga ba di shwiri no yal fo di kwe a no nga ke ga kwe ta ma di go e go ke wa go ita go dwelem si a plus e tsu swar dragan ji ke te go no dwese ke shwiri na ta kim polisa nga di kwa no tia di mboronga kwe a mexico ka a kwe a go se na ta no a shesha kwe ke go tsan tseu di dwelem si ngom o nga o a go a tsao o go di te o go plus e ke shwiri na ta a plus in aima te tawe pollution agisiya ta cam sika no shesha kujiki iya tishino a dwelem si a 100 million randi siri shai si di tam borishi u khirwem kaitye hiya presidente Botswana si di a festes mokhae parlamente ngu si khaburone kwe ki si choro e shikara huita kwe nangu kuri o duku toku ji a kawusham mokhae ngye tive ke ki sesen takta hakuri ka cha ati nga ka jawa stati kwe u si ka te gwem o e tia unji kama makuku ije charo na ti tako nga ate shino ama ancheka dik ete kwe anwe ke manda ako te hitam mkhae masata daha tisi ka stati nja ako ka khaburone ki nja wigwem tiwe iribori kwe dam kwe shi u khiri ukhae ahe khabana khatu bori he xka fm kite kaya kutuwa kwe kame fir iri e ama huyomu

tani akhangu ke moya ngawa game sa program atshanga qondhamse deke kai ngqala ke mtsacha ngikhoqwa mtsawola ke khoqwa mtsatedi ke ngumcacwa kawisika no ke awam game sa panga ngeke game sa manje tsoka daga qondhamse deke tsiqala kawisike mtsathwica a owa mtsasing kawisike geya mtsakingani ke singsing kawisike na game mtsathwica ngisingheke ne mtsaplanisa ma mtsamani tsoqhe da atututa akomanxa kawisike na vanka watsike he aqhangqwe utsike ka panga ka ngtani njuma ka ngatsucata aqulica kawisike na ka alungisa dancedekene game plani khoqwa utsike game plani game inqaqwaya kawa tsike kampasi maqhamo okawa tsike kampasi maqhamo nqwa atisata ke atisa sangqedekene tsike me fura teka kutamko tsike me qhinga teka akhiwa okweke kutamkoida kule mama ngkhumsiya kule mama wana kawisikana mtsa sintike he akwe cwa ka cwa tsike he aqhangqwa ka cwa tsike ka anqwa o ka wa tsike cwa tsela singena maka wa qhale manqi a wana problema o qhale manqi a khangu tsita afa ngi ne tsika ki qhangqwa ka tsela wa ngi ne tsika ki singqoka ya khangu qhoka ka tsela ana ma ge ko e he ka teni qhwa he a cwa na kawisikana ka mtsa sine ka mtsa ki cwa tali te kana ka mka mtsa singi tali wa tsi cwa e ya hanga na tsamu sisi a tuma ya khangu nqwa tuma ya he tsangwa kawisika e he kanga wia kawisisi ke he kang kala chamge atsong kawisisi ke kang kala chamge apanganno atiti ma e uchi he asinga ke ni problema gya chengheri kana kumusi saka akhoya tetet e kinno age ne chika ma kanno e uchika ma tisai kawachiki stane akwa khama khomi ta anho tu nchi chwa e ya ama kake ke asa ngenge ngenga ke chika o ya sing lo ke chika ya twa thoya ka kwa o twa thoya ka kwa ta ya ngaiti ke ni mitaling ta kana chi chwa gya titi ma akwa ngum 40 I'm so fit and when I came to my mom's program, it's like unlimited. I come, sir, key, yo, na, na.

ye kuma ke fo mon nga te tike wala e wala wadri ka ke firma ni te kon ka radio XK FM da mona gitan hem ke am program ye wa finance and commercial ranan sen program ni ka program ay wala kan de gya ama e ke wala ye ak bang ba e ke program ay tsuwa o mi Oscar ka bindam tudu tan ni ka program ang wis da gita kon mo ye e ke kanda mun sta khatam ka wala ka wa dri ka wa 5 minute ta uku ak khavia or ko fa ka wala ka wa dri ka gidi ya ta khamun ta program ma chanam ko ak khango ta on na khya olang sa khya ke ka usi si ka wa mai a ka ngun khama ma ke mali ka ngun zila wa ka ko khango ta ya program ma chanam tene ko ka ngha khya program a chanam ke usi si ka wa ngoso ya fitika or nga mo ke ngna kui okay mgoso ya plan bala ga tsike atu nga atsi me ko kwa nga khamsin tsuse ma tu afiti ka ngom tsuse ma tu akum selan ngo ta aga ha tamka ten nga atso ta atu kwasa wa ko wisi ka kwa kwa ya program ya tsuan ke ko kwa nga program a tsuan ki ga tsike atu musi kwasa or si hui a agu tsuwa amgoso ka kwa kwa nga kulitima a nga hengwa or kulitima wa o si kosa avant pa ga nesit Africa on tout dan hay ke ngia ti khoi e he ku a kosa konfer al ko me fer a me ye ka kono wana ko kon ke ga tsi a tu a kosa an e kulete precis or kulete ma o o si kosa a kan alekan mi ko mi ko ka ke ka tuwa da or ka tuwa ti tlasen kan alekan kan kala tu kwasa kwasa gi tsola ga sen ya tsau ya botuka isa definitive death kan kri so ga tsi an hai tsi o tsa a tse ka tswa tsin hum kan kan kala tu kwasa ka kwasa kama ku bong ni ka tsi am ke platform tin ya wa tsi ke mku an ha khu ya program ya tsong ke mtene ko khang program a tsong mtene ko kong ha khu program a tsong ke ka wisa ke wa mo kungu ye kaem ku ka o khama khu ya mo kungu ye ka ya o he ka tsi ke he a pa ka tsom o tsom he tsi tsawa a amang mo panga o ra mo tsom mo panga o ga mo mhalike he governance ku a tsawa ke he wa mkhawaga ke wa mmuga ke wa mdwega ke tsike ya nna tum o tsa a tsiketsi me a ntsi a tloa e makungu ya e ka em go he ya le tlom ta ka tsike ya tum o tsa a tsiketsi ya go khonne ga a exali ka ni mane mu dai person of mu dai mens khan tla beta ma ka tsike ma tsuke tsotuna ya me jotene ne agya beef ke jagalin ke he tuwa tjela senta pasi ma tsotuna ya ta ka nga o ta a tsotisa mo ku tsotsa ke tsika nga o ta a tsotisa mo ku lebe tsatsa ke tsi wa ka wisike mo ka khangu tya um program ya ewa malin ya program ke mtenin hoda ko ngam program ma tsan wa ka wisike tya kamisin khme ko ka khamu ko ke wa ku singa mo ku tsho ke tsi ka tsa tsang tsang tsa ka asin khma ka bestra lemmi ka watsike hi awana ka tsike hi abestra ka tin khle mangui ka watsike hi atwana mu mtsi momo ka ya ke set africa ko hem kan kham tsike ka ku watsa to ta kui kan khamo ko ya scot ho skim tin khle mangui ka tsike hi atwatu tu an hai tsike ka ho an hui agu a 2500 or kama a 3000 or kama a 5000 ta an na u ta tsike a kala tu or a telefona numero ke tsike gla khong ta a tsona tsi tsonda or a wona ta kwa ke tena khale di dang dang tena ne o 5 de sin an ngui wan tsika ng tsi tsho khisi ka ke kondisa tsi tsho khisi ka ke kondisa tsi tsho khisi malika ke u malika da ka ke u ka ga tin de sin ka ga da ka ke u tse tena kwa ke tena ne ngana tsi tin de sin an ngui ka wa tsike ka tsi an nga tu o nga tsi a ka ko ke regter war tsi ka ma tlo si an ma minwe o ka tsike for a ka me ga ka ka mo Facebook for a me ka ka mo ga bus Facebook ko hi kwa sin tsike Facebook ke ni tsi an ka ma ma ka ngle sa ta sin mi ma kan a wona ka di ma tlo an wona ka or a wona ka ta a tlo wona ko ka tsike skin or a ka ta ka tlo tsi a panga kwa tsika e he skin

Wala wa 5 KXKFM yang he ahana mungkin wami fresh to speaker yang he wa parlement wa toko di diza parliamentary yi ad hoc committee yi he a khamsung o la ene boke thoma chiki mafuki ene boke politika ong twik da boke kungwi police avi kwama ta yivi kwama ate uke 12 ke yuni kasi ke khon agang komiti ng tasi ke hanai ke vi kwama kang uke ke hanau ke ke wa KwaZulu-Natal ai police commissaris lieutenant general Tlanhla Mkhwanazi ke ying ho politika ka ngwa thik ka ba ka ku ngui police avi kwama ene ba ke veta ka ngwi kwama ai sing ta data mesike hanai ong torai vi kwama ke komiti ke ng Ike kola ke dertak April ta parlamende ta ke ya etkhanu ke hana ke real 235 taka atoko committee khane se dibe ong ta ya ke kawahi vi kwama kama se ke chai ki o kora ka itne kale to tro ke kola kam ta committee ke ya ke kawasi ke khamsung um tang firi ke khong agang ye vi koma ka ngi ge de wit agang ta ngi a ha ke chang ye ta a teng ai vi koma ta ai nsi e kai kam ka ngi special eng aka ai tfuren de komitie jango ke kapsta de konektu ko ehe partei vi koma panga ka komitie eng ai vi koma e gugiang ya ke ka ehe o fonko was like an ka vita kan ko iga ke hanna fri da kam ke pala pala kan la mam chi kan yo panga o fo da vege ngwa kan ke kan ya ke hanne kan ko in parlamenti sing lei ke o ke kanu yin ke wafisa ka ke ke ya kwi ko ke kama khane di bisin ta fisa ka yin ke sing ri ta ke na so hanna president Cyril Ramaphosa ke malich a Malik ang kiwa 580 desindi America dollar ke ya plus ke 2020 ta aga wasi gi akhamsin u parliamentary committee ta igi ta akhamsin u fesa kai ki gol e ta president de khotomni ki ngha da ki ya khanwi khotomni ya gi ta akhamsin ta nga kai kam ka ki ya jango ANC ki gara ka general kai gya kala to ko ko bi kam parting ai ko ke ske parlament di chi bise gya ta akon yam ta vuster ke ni ka hewa peral kanes di ta ki ni ta tapalong chi bise se ka ke to si ge kama ga na ge ka da chi gya ko ke o khama khuya tapalo ta provinsi tapalung mandala ka o magazine bezwende na hout ang da ke kula to ya ng he kuen u ka ng he chukwet e u e kuke kao ke gani ka hiwa hi khunu tonal si kuke sing ke kaum ta yi ka wasi kya kam sing u yi atu sa muku o hung na to ke tapalu ya hiwa en yen ke du toits Kloof pas ya gani khuna i wuzalam bezwene na hout angunda ki ka gugda ka kala ka ngak kum hout ka i si gida ting ak ganun ki rosin velen ya chawu yang he si gitu asing dhon ya ti ta ing hewa dho kaum pring ngawi pala pala ka ninta ka manita ki gdi ka kala ka ngak kum hout ta tapalo yang wa en yen ke dane kun asi ko anke peral ke ngwa vuster khuna sitene kale ke am to rasi visita fi ko mang ke ngol ngin ka ke ga kholi ji bge ko khali khama ko ke provinsi ya chon ang da ki ngan ga hu chin ji ji bge ta khali khama ko ya fi ko maka yu si sin si ke lae ge ya afrika ya visita jangu ngau ke derban khuna ये कैसी इन हम को सो कौन
kam ai ngau si no ki bu si ki kani ka ng ho vis ka bu vis ka ko na ang da ki ka wa gali ka ng he ki ko khama khu yi ka wa si gi a kham sung ng ne kan ke kaung ge ga kan si du gu ge cha khama khu ge province ang ya chon ga ka si ka kai si ji thon ai ti ni vis ka ko ne ki ka wa ki ka ai he ga ko cha khama khu no ba kan ge ka lu ko ti ni ku ge kai si u dom ti ni ku ge ka wa u ta pa lo ina ba ke skola chung ke province ya chon sentia benat ke ganika hewa francis u wen falei anong da ki ganika ngka wasi ki akham sung u chi khai si ki kwa khama kwe ta stola ng ina ba ki wiko mangi ngte ni kalin kwi mkut ing am goso ke ka ng masi ki wala wasi sumasam kong ke kwe dam takai kam gita kwa ngawa dan ke borikun

0: Amsterdam te mona te ki se ko fo ipo amta ko akhin fefta mani te ki ka fo so se ko mwe ni ko ka mani te e ko ngo te se ko se se so tre ki ka sa ni ko ma bori ko so ko te te ta bori to te te program mai na te ya ya khiri khiri te ka he no ata te extra fm se ta ta se se te ko dan bori se te te ta ma kana za ta ko yo ka ka te ta ko karma te ko sa ti mo sa ni presto ngumbu ko ti ya ta ka punda ta
1: mani teng e gang e kan supa ka uwa seji ke xkfm ko ko dia khamsi ki tai cham ka un ke barku yang hm barku hm che ge sikam no gi ate chimlem ke khamu bi cha ya ta ka kunda no ke ni apas ke mo bombo ito to sila ate ke manda kham

Sê, tako 37 minute henge kwa honor 107 o nye xka FM siki no programme bore khodi a ka ko ikwese ko khase enyam sena khata 20 7 irika se gere na go sa 23 ga di minute a moeno e ya kwa ha 7 ire a mo 7 ir siki kwa o programme e nyama ko 20 sa nyango kae ko go tswane a nenza kung o a qoi enqe bo re go tsete kom o tatinhe nyamse na khwata.

0: kwe kun kwen kwana wete tinve nte tinga siki otu Africa kwena kan on aji te ngu kwana heve ngu kan mu heta ma wote koro ye hedi no kan te te ayo nga te sat ngu shobe ke kam kwe am ngu kise no kwana ha es abia
1: se
0: kede kai kai nga te ku mo shobe sa ku.

Exco if mkowa ulengo ipango mtani kuchu au ngo programu kusa wuzi se ka ke irradho ke ma chwe kama kubunga ke iwizi se ke kumisa ngaba ule kia kokoma ngu ate chike meta gani kuna ate chike ngui ngu ate chike ngule juwa ngumka mtani kwe chu au ngo ula ngwe sa de ka wa di diartin dem kuchu wa ke mei 2006 and 20 kata sa wuzi se ka ke ulengo konga kemajwe kamo bunga ge wisi che kumse ngo wala ka kokmang ade jige meta gan kun ade jige kwing ade jige ngole juwa ngwe mten chong ba ngwe sa ko wisi che ka ke radho ago chire ge wala ngma kon ngam de ka wa khasun awla ade u ke tinere tinere ma to ngwa krai e ke safety ade u ke dang akwan de ka wa community e ke drak awla wa jige ka im tan gu chu aw ngola ngwa da sa ko wisi ge majwe kamo bunga ke ko chire ko mai Masih ada kawan hai kumasa le sim tenung chung ngaba da sagu ji se ka ke rat hu ma chwe khamu ga bunga ke asiga mung ngaba ke wala huma wa jetman style of manual ateu ke hunu ko si awa 12 vire

Xka F M kawa walang ngawe mten ko chu ang mga programa ko sa wisi si kage radho ako si de kawa nyehe kama akmanite ta kawa jingo tulay pang mga ako si de walang ngawa ako nga ta yung masi de kawa may ke ngoy nga chichang pang mga masi de ke yuni ten ko hong a chita bay ke July ke dang mga kwan de ka wa ngoy ya kwan de ke ngay mga fasi awa khosis pangma go sidai kan u se ka thang na de ke ma sidai ga ji ji kan he ku ma kam go pangma ba ka o ji ge a go sidai ke kha si ne kan u si sim go sidai ge sa bi se lo se kwa ke a man ho se a kha si ne ge chu na mai de kan u se kha si ne i go kam go se go ji ge pangma go sim kwa sing kai ka ni ku na a man go ku lu da ni pangma ba ang wa o a sing a man ho a kwa sa ga ji ji ga da ba o yang go ka kam go da ma sidai ge me ka bang go le ji je ulugu kha kha kama goi da pangna ba kana ulu chi che kawaji ge agu sinda ge ngai ching kwa ani o kawaji ge pangna ba go sinda ge khai kama go le ngul kha kha kama go da pangna ba chima u zela u chima ani kawa ching ngau de le pangna ba go se ngana ko ma sin ge i kwa ngu bu kwa u o ma sin ye ge chu kuna o ma sin ka ne ulu chi ge chu na kawaji ge pangna ba go se de ge ka chi chi ga ngul kha kha kama go ji che ga kama go amane ko sin am kwa se de ge ka ba ngai thoi ma kama go pangna ba ang ngati che ka thomo ko kanu chika ka ani chika ka gung pang la ba de na singa ka wo chike ka ne wu si ma sing ma singa kha su ni de de na singa ke sai su na chi jam ka chua ni wu si ko ngai de ga chi jam ngul ka ka thomo ko ya e ku ka thomo ko ka thodi ko thomo ko ya da pang la ba a thui cha chau ka wa dur pa o a singa ge ko a singa ge chi ma pang la ba ko nga ya ke ya wu si la a sai su na chi jam ka chua ni chi ma pang la ba ya ya ku uzela se sunan achuan wajing ngau tule pangna ba kan uzi se go sim ale kwa program tam ten chong ngau wala hung ko sa go uzi se ka magane ka me kum sang ngau program da ma sin de kan uzi se a kha se ne igu ng tam go se um tena se de wala ngi cha ma si cha kai kwa ma tam ma na kwa ka ji kan tu o kha wa ji ka ta da ma sin tu be gani kuna ka wajing ngau tule kan uzi se go sim a ngu ane ki ching ka ka a pangna ba kan uzi se a sing hunga ko ani o wa ko uzela chiga ga wa chi ge pangom ten chong ngo la ngo da sa u se mong ma su ten du ta ngo la

XFM ka wa walang ngay pang ngamtan ko siyo ang mga programa ko sa wisi si Kake Radio ika ba ito kakay si pang ngawa kwe kaykwa radio ginumuro na wanitin siya va pin Neha FM ngayon tuto kwe ang wala dama sila kwe kwa ang kan ko siya bagi Neha en dihar taka manite mkwe ka wang ngawala ngay tan hosi tawa ko sa wisi si Kake Radio ako sila ikan wisi si kawa ito kakay si pang ngawa wala ang kwan nga tagi masidae ka uwa khasunang wala ta ka uwa agosidae kanusi a khasinigi chukuna ngay tagi a tuhung kanwi chukuna pangawa iwa khasunne o kanusi atene na singta angunga kam sing amanim khusanga uwa chige mtancho ngawala nga ta asagunji si ka ke raduwe kawaya tuwa kaisi pangawa kwe kaikwa raduwe numuru ya wanitin sewa pen neha FM ngayon mtutu kwe angunga wala ngawa ngwe sagunji sige maunga maso tentuita unga wala nga

X FM kowa walang ngoy pangom tanu kuchu aung ngoy programo kuy hung kuy sa kuy si ka ke rado ke kawya tu ka kai si pangom kuy kai kwa rado ke numuru ya wani ten si va pen neha FM ngan mutu tu kuy aung ngoy walang ngoy hung kuy sa kuy si ka ke rado kuy si de kanu si kawya tu ka kai si pangom tanu kuchu aung ngoy walang ngoy jang ke ka uwa kanu si kuy ngay de ke Ola kwande ka uwa khasun wawla ta pangawa aku sitaga khasine ki chukuna yiku ngtamugo sewu ta mani ngosei o ngari ngui mga sitagi a khasine kajijika ngulugu kaka o kajijika ma sitagi kawa mei pangawa aku ngai dage mei ma sitagi kawa ngai kumasila si ta ngari ngui pangawa ma sitagi kawa le mkaisi kwa apala pala nga jima aku uzira nga chua nga o jike mtancho ngu wala ngawa ngwe sako jise ka ke radho ke maunga maso tendu ta unga ba ulang

XKFM kawa olengo ipang mamten kuchu aungo program ko sa wisi ka ke radu ke kawa tu ka kai si pang mamku e kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha FM manum tu tu kwe aungo olengo ngwe sa ka wisi se tama si de kwang kan ko si pa ke kawa tu a kai si ma si de ke olengo em te chong ba kwang na de ka nu si se ngai de ke khasunit ka wachim ngau thule pang ngau kusi ngana kwa agusi de ka wa a khasine ki chuguna aman khosai o ngani ngai pang ngama si de ki ko ku ngama ka ku tamu se wa ji ka em ten ku chu ang ngol ang ji cha ang ku sa ku ji se ka ke ra du si de kwang khang ku pa ke ne khan twin da khamani te mo ang ta ngol ang ngui e ten ku a si ta ba ang ku sa ku ji se ngai de ka nu se ka wa tu ka si em tu ku a ngwa ka wa ngwa ang ku sa ang ji ma ka ya ke a program ngo kon na de ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba olam

X-ka F-M kawa walang ngay pangam tanu kuchu aung ngay program ko sa wisi si ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pangam kwe kai kwa radu ke nimuru yang walang ngay pangam tanu kuchu aung ngay program ngawa ngwe sa wisi si ka ke radu ke kabaya tu ka kai si pangam tanu kuchu aung ngay walang jicha ngwe sa jima ka ke a walang ngay kwa da ma sede kwang khan gu su ba ke se mani te mong to ngo la ngui ye te ngu a chi te ba ya kwa de ka wa krim ke safety ke wo la ngo de chong ngo ngu e sa go ji se ngai de ka we tu a kai si a ku e kai kwa ra du ke numuru ya wo ni ten se ba pen ne kha fm ngai mu tu ku e a ngo wo la ngi ji cha ngu e sa go ji se ke a kong ta ke a wo la ngo kwang kha kui ali kwa pura nim tu tu kui ngwa chang kham ge me ngwa chang kham ma ke ka wa kan wuse go si te ge a khat sine ge chu khna i kui ngum thamu se u te go jing lo tu le kan wuse se amani ho sei o amani ngum atara tara ka ji ji ga kai ko ni kuna ke ma ngwa ma so den du ta ang ta o lang

ten hoji taba kwa de ka wa community ke drang aula ngwe sagoji se ka ke radu akwe ale kwa program ngwe sagoji se ngai de ke wala ngaji chang ke ka wa safety pangno go sing ngai ngwe mo sita ke daba gyan pangno ba kwa ngai da chota u da ka ka ka nu si se chima akala tu pangno ba ngai da ke atu ngwa ko safety ke mongo maso tendu ta ngwa ulang

0: exka if em kawa wala ngoy pangom tane kuchu awngo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangom ko e khai kwa radu ke numuro a one ten seva pen nega fm ngani mtutu kwe awngo wala ngaji chang ko sa wisi se ka ke a wala ngoy kwa nga ale kwa program ngwa mtutu kwe ngwa ka wala ngaji chang ngko sa wisi se ka ke radu agosi de kwetu ka khaisi pangaw koi khai kwara dugi numru ya woni ten seva pen nega fm anum tutu koi awngo wala ngo ngoi sa gozi se ka ke a wala maji cha kon ngai kwang khang ngo supa ke fir en dharta khamanite ngoi to ngo wala ngo ten hoji ta men ngo kang ngam ke kanu se agosi de ka wa crime e ke safety kanu se a sing ta ge adbe o dbe ge a chukuna pangaw a tu ngi tutu koi ge a chukuna ke mongwa maso tendu to ngwa olam
1: the power of music.

Exka if kawa walang may pangom tano kuchu ang programa ko sa uzi si kake radu ke kabayatu kakay si pangom ba kuy kay kwa radu ke numero ya wanitin seva pen neha FM anim tutu kuy ang walang nga ang kuy sa uzi si kake walang ko nga ke kabayatu kakay si pangom ba kuy kay kwa radu ke numero ya wanitin seva pen neha FM malum tutu kue ngang ta ulang aji chang kue sa kue jese ka ke radu ta kue jete ke kawa ulang ngoy mten su ngaba ta akue ale kwa pracham ngwa hum tutu kue ngang ta ulang aji chang kue sa kue jese ka ke radu kue jete ke mten su ngwa ulang kue sa anji mga kaya ta ka ua kwang khan kue supa ke 720 kamanite hum hong ka ngaba deng hum ke ka ua kinenu jua ke kola pangaba kue sil dege kawa jing ngau tula ke kan kau jua ngama sida ke wolang aji chang kue jelek tamu ngaba kawa ma ngwa ta ngam ke ka ua dewe amalin ho se ka ua dewe kanu se ua sil dege a tuwi kua safety ma sida ke geng ngomu wa skula dege pangaba ya ge chukuna da kanu se kawa jige a ngwa kam ngwa sing amalin ho se ua jige mta chung ngwa lang ngwa sa uji che ka ke radu ke mongga maso tundu ta ngwa ulang

Es que if kawa tiene como ni gente harta comunidad ta akusi de kwang kan gu supa ke twinda comunidad ngwe ka ngo le ngwe ngoji ta ba kwa de ka wa community he ke trang aula ngwe sa go ji se ka ke a wala ngwa kwa nga ke ka ba tu ka isi pa ngwe si de wala ngji cha te ngwe ngwa ka mo ngwe ku si de ka nu si ka ba tu ka isi mte ngwe chu a ngwa la ngwa ngwe sa go ji se ka ke a program kwa nga ta ku si de twin da community kan ku supa mo ta ngwa wala tin ngji ta ba ngwe sa ka ji se ke a ngwa ka ke radu ta ku si de ka ba tu ka isi mte ngwe chu a ngwa wala ngji cha ngwe sa de ji ma ka ke resta ke wala ngwa kwa nga ngai da ki kanu se ka ba tu ka isi ke ma ngwa ma so tin du ta ngwa ba ola

ekska if kawa walang may pangamtan ako siyo aong nga programa ko sa wisi si kage rado ki kawa walang may mtan siyo nga wako sa wisi si kage programa nga ko nga ki kawa atuwa kay si pang nga wako kay kwa rado ki numuro ya wani ten siyeva peneha FM nga mtuto kwe aong nga walang may ang kwe sa day masita ki mtan ako siyo aong nga programa nga ang kwe sa day kwang kan ko siyo pa ki 6 minute mo ntanga wole ngoi ten khosi taba ngo esa ko ji se ka ke a wole ngo ko nga da a ko si de ka ba tuwa kai si wolang ten chong ngo ko nga de ka nu se ka wa wole ngo khosi taba ke kini nu jo ai ke ko la pang ngo ko si te ka ba si ngo tu la ka ko si te ka ko ko si la ka na ka chong ngo ko si de ka kwa a na thom ko e problem ngo ke mong ngo ma so ten du tong ngo wolang

X ka F M kawa wala ngay pangam tano kuchu aw nga program ang kusa wuzi si ka ke rado ke kawa tu ka kay si pangam kwe kay kwa rado ke numuru ya wani tin si wapin neha F M manum tutu kwe aw nga wala ngay zita ang kusa de may mga kanga may ke kanuse aw kusa de ke kininu heke kola kawa chike kane wuzi si aw kusa de kagwe wuzi la kawa chike kana kau chuan ngum ko chide ka kwa a na thama go he problem ngo pa nga ba man hos a o man hos a ka go zila ko kan ge chu ngale ke ma si de ge me ko me chen ngo ba ne ha ate chi ki tini ate chi ki ko em tan chu ngo ba ng go sa go ji si ka ke a wo le ngo ko nga ke ka ba tu ka si pa ngo go si te em tan chu ngo la ngo ng go sa ji ma ka ke wo le ngo ko nga ale kwa program ntu tu ku ngo ka wala ngi jangu sa ko si si ka ke radu ke mten chong ngo wala ngo ngo sa chi ma ka ke program ngo ko na ke ma ngo ma so ten du tong ngo ba wala ngo

exco if kawa wala ngoy pangom tanu kuchu au ngo program ko se wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangob ko khai kwa radu ki numuru ya wani ten seva pen ne kha fm anum tu tu ko au ngo wala ngi chang ko se wisi se ka ke radu ta kawe tu ka khai se pangob ko se de ge tanu kuchu au ngo wala ngo se wisi se ka ke wala ngo ko nga ale ko program nga tu tu ko ngoi ka wolang ngoi sa ko jisi ma se dei kwang khang go chupa ki 7 dhar ta minute mu tong ngola ngoi sa ki ma ngoma so ten bi ta ngola olang

if kawa ulangoy pango mteno kuchu ang programa ko sa wisi si kake rado da ako si day kwang 5 minutes kung kuchu pa mo kawa nga ba ulangoy iteno kung chitawa kikawa 12 mo si day ulanda mo dahil huna ko ulanda wa chige mteno chung programa ang kwe sa wisi si kake rado ke ulangoy mteno chung wa ke ma joy kamo ko bunga ke iwisi si ke kumisang nga ba ulakya kokomang adejike meta kali kuna adejike ing adejike ngole jwan khumge mta chongwa osing ngai ge jetman style o manel angwe de bungu se ong tutulu sila